0: ale ita gwagi da hagi sande tinya li da son flasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilela digibay Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay, hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni. Aba la riengu erodesi.
1: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shigu huan, katifunat le, Le wago ben naga bala bahada wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha bauda gulu Jesusu lagu sun le hadigbay. Abati la nganya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha riengun lum.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin audu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La rienga Jesusu hon,
3: ruhu ma egi ni hon,
0: harienga lum.
4: Sen girigio feng wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalariangu Jesusu hon lani disipulugu.
3: Nyurugu da humanya dimisa.
0: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nigunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule, dale habuda habaru igira gutun, bingi da tinya dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulugu, diseru lue, abalarinye guhon.
3: Idalinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gulun.
5: Anya hengarinya gutia, luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
3: Age huguya, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga fedoru lun.
2: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Abalarinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, abalarinya gu hon.
3: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanegu bat na wuguri ya weri gu tenlita hafiye huriyo, haputi gu fadri go, Amaruwa tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, aba larige guhon sungu bay.
3: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahin le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bay. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bow, ahin e feridira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nereron au le uguri garo warigati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luwaganyahin la hata gen hayabanyo kwento mawe banya marihenga hamay laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige larinyagu ni Jesusu kate ile aba lamuda iru luwago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Federu, hama libirigu, Marum gutinya ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalariengo federu lum.
2: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumon, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bay, Sunti anihala adimureha, abaliabi aba duiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duiri ligia.
6: Anihani lu, lehisi ebinu, agamba humei le lubeide.
0: Larigela dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugoriga lila Jesusu. Aba herederu maninyu Maria gu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga dan le hagiri buduboy luegen wubu saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
7: Maestro, flesa hi abubano harihiboy nirule ligi erguñeboy ani aba sifiri uribo tiluago dan le larigu duni aba laguara guagu duni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animahati ligirunya. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
0: Abaloona bu Jesusu laniega.
3: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atribaisa adana nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiena lehida bay. Barubay belo yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahu. Aba lederegeruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganya ha la lautuweni hanigi lauleladigubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
3: Agamba humoi kate leboidu. Nederegeru aba. Aule uguri garo wergete aha burugun nagani.
0: Uwati gom faranda hamani disipulugu lelariya gubay la daga darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutima bay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba lanugu aba irahu lubadun. Aba larinya gu hon.
3: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida ligi awiri gutima bay.
0: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gianyain.
0: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, busenti busan lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
3: Mama niyabia aule uguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
3: Falabana.
0: Larinya ga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
3: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
10: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon, naibu ga yebea yorogon honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei, larigin aba larihi larigon, mabuidun ti lulila na me laruin habungiyo.
11: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
3: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagimitinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma saga humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ahinsi ha butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ugundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusiganu. Daduga garichati na dagumenti ilu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu ilu lidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Ou huma ile ishi kuti hun. Arida guaga da humanya sandi tiyan ha nyentiyan. Aninga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hun. Ahun a shilu ilu lidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninga me. Ibi ni likali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti, luwarufu dini hun, luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei, luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru, o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Abahagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
4: Wabureme! Ibi ni sifiri guuribatia agaba hamoto ya dale wa sagaru ni elida ambiri.
0: Larinyega Jesusu hon.
3: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruha dina la ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariyegun.
3: Ruti na uweiriguni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwati ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
3: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abunserunti ya yabe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nye yeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nye.
0: Aba louna bu larinya ga,
4: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. hisi hage me bibiri gu bun kai bisi gu bun gu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
3: Buiti bauna bun, ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
4: Kata hege nibiri gu banya?
0: Abati launa buni Jesusu laniye gu lun.
3: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwa yesu, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Abati lasigrun aba wuguri Samariana awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samariana ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bi bai wuguri le, aha bu agastar amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun damele na girbudun.
0: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri la le uwe biliwer ho wali na barita kun.
0: Larinya ga lun.
4: Le gudem hebu bai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
3: Bai ba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwa yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
3: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
11: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon. Lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu. Ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, laga ambuwa balida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru nun hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nanya gali hon kala huwai lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanun huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu biyan gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gubaginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginye hagibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewar guti, gayara ti ferudno wala, aha ile anaba gu tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon lurudu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimura ha. La rufu dubay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
10: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
0: Larienga Jesusu lun.
3: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arienga tigien itara.
3: Goni gigwa huma hungu loy igadu wo da duka mama luigen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichu guhempulu lehon laringa.
3: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi ngu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nale kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti naringu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera waba, houba, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisun le buma bayareida nyu, kapa saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wawa. Gamaluma gudeme tiligibu nyubungi.
0: Abalarinya gu Jesus honlani disipulu.
3: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire dohuma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sigul tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi, lausun lira, ouida lomutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigul haudu nur. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kalayebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulua. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame sa madura kwagu dun la. Logo tafinha rugia le. Madihri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi ya nuburi kata ile. Ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habuba ilu sunle hemegi rubai. Alwa ha humei lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti nirahanyu. Lau sumibe huma, gunda ati bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humele humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lube isinyalahe belu runhiveru tia, uwa gea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulesi wabanyo musu haa ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahia ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
3: Nun furumi agwarigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia. Le ligru be liyubdiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia li danda. Fulese wabi musu le ladari rube liyubdiri agunflira lau luwadik mari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lichi gube lan liyubdiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi liyubdiri, aba me lagumesono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi liyubdiri, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi gu ni lueri age abu ichu ni luago. La siya direi me lu la sufri lu ni le ha sufri rube ha magunfu ni banya. Musu le subudi he bube lu kala la busen rube liyugu dire. Ani maran seronti, ma bahu din le la bu ichu basarago. Ahinti musu le e bindi yeti lo. Aba la dugu kati leburi lu ti la bu ichu lue gine. Ma wairi ube la bu ichu. Le unti lichi gu wa gibeti, gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lonti nasigna luege aba onwebo ocha waguni. Memeni ananigi lagumucho. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugo tina darangi lo. Fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
0: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
3: Dalen harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyego luagu lahu ya lahuya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi. Aba harinyego luagu laro gada la. Anilige asusereda. Biang wa tigibu huguya le. Subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin lubai luago ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wago sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungo. Ahin aguara gada aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun. Narinha hane bon, lago mafri dumba di bola nyingin darai bafayiru ni lago mohon bigawanu.
11: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawago wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
3: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira haawe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
3: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede na nyen lagu ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba laringo. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
3: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabut templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
13: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabune me Jesusu lun.
3: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
3: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubai aba wuguri lichari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu luagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu,
3: kakate umu baigayara la nou shagunu laruwe inha bongiyo. Itra linha kei lebe ni le tichiko bi aba wuri tidan uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun oidu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desaha lu bai hasal baro.
0: Aba lon nabuni Jesusu.
3: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni tabure memuna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga, houha tiwa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game, Arinha ganali hon, luago ibidinha humanu, ibidinha nu halia na huma. Disse humanu e sun hugia le adugo bi uribani. Ligia baha yahu ha, akanhi amehari dame harihini Avramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua inha bungi. Hugia me asagarua bogu din. Ayabi bagariga luigin obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luigin le nyenge lube laluda. Luigin norute, luma luigin suru luhanyuru ega lida la rua inha bungi. Nyembanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto agia ba furumia tia hameti e furumia tia banya gueto agia ba agumbo honi
0: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gubai
0: aba larinya gu hon
3: hey ba harinya ga melu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
3: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu. Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni gero no ke toinu gero niya gayo tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igera latun pungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
11: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubinye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgadaniya Jesusu arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
3: Gayara ti larida wakwagadun aba vugiri lida luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida guagadani, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
3: Furume guarga hidanginha, an eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainhenginha furesa.
0: Abahasin elogu hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinha gulun.
3: Dame leba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubido agay ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabi le a misro habalu, la ringa me bon. Rubu i bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misro houn, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru, no dame la liabi le a misro habalibu, la ringa me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Arinye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
3: Dame le bichi waba adineru ni ofedu, ma amisu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega amisu rahabadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha. Damele badugun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibihu baiti ba fayiru waha, damele hasa ronha irichagwa banya lidage owe ni.
0: dale la gambo bali abahada ge hanyumba ya logo dabula katile abalarinya gulu Jesusu
9: fulese wa banya grige ha egi banya lida larue ha bungiu
0: abatila linya go Jesusu lu
3: nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige dale chiluhuli ore lu adineruni abalona ha nilumuso anieka ho amisra hotia keimon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinyala haudi darinya gafurumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu dagni son kate ile lun li yubudiri aba dila ganye du li yubudiri aba larinya go lun musu bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinyako banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musu lulu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musu ligia bai balida son uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha badari no lu ha yabili don no fedo buintamu ganuba La daga narinya hane hon lwaguwa bain la niyaba hata ge ha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarinya gu hon.
3: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asami nara, atri bai la lagasteron lu larihen ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi ya lun la saminaron, ahinga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disi segili le aba uruwe, aba me lona ha arinyaga lun luma uri bo han hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linya lubay ti, furumi ya gwari hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu hon la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
11: San Lucas, Capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesusu hon lani disipulugu.
3: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaro nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati li ariye wago bayino buwago. Ariye ga bayino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwa to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badoe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guri ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguri gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyan baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagu rigu gadiru wein. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
3: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumo chun irisi ni lun nyen hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebe, gunfli bay ginya lida le gi bebe. Le marisha rakubay lida le mi bebe, marisha rakubay ginya lida le gi bebe. Ahon lu baiti magun fliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaule. Kabagi afin rahuago, lu le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magun fliron lau hamege amo. Kabagi ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don abba grigi hon bian iubudirugo. La duga liere gu duba abba lun, linsia deme abba lun. O uvera bailan lun abba, la nuga ime le abba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kata ile, abba hehere han lau Jesusu, la duga hinsia la sensu hon. Abba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buitin hagibuga grigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai grigia ke kate weiriti linsi hong, iere guti lumbungio. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungio. Ani son grigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene gunti mati, lun lagumu cha gon sielu luma ubau, lubara gen magun filirun lan, aban letera li da gen li luru don bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyagien agabarahani.
0: Ariye gatigien Jesusu.
3: Nyinyi meha aba uguri risiti, daugwa ufinu tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga u Abramo lun, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, Anihin aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lu nyehi sinyati ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lo bona hani lasaro lubie nugu chi. Anyahin sengu na mule nunye, lo ladumre ha hon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna bun risiti lariniga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagin ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
11: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulugu.
3: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu, Sedu weya su liyabi ya rinyaga buon luagwa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba harinyago apostolugu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilarinyago wabureme Jesusu hon.
3: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinyago tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayengu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawonha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayengu rikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygi luma bato. Seremi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylo. Uwa, uya ginyati, dame laso lon hadugu nile uwa ube larinya go bungi yuhon lon hadugu ni, lunti harinya go, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lube wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawago tiyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warugun lun iter.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Danela rehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
3: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Danle houdinya lubay, abahareidago. Yinti abahadage, danle larihi bailago areidago ala, abalagiribu dulenyin lubay Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligi, abatilariyengu Jesusu.
3: Madisi nya noareidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubayirigu lubay terenchele agiribu da etengiri bungiu.
0: Abatilariye gulu ugiri ligia.
3: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
3: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abatilariye gu hon lani disipulu gu.
3: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kemi hala susere dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susere dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara da gun sungu bay. Itaro lubaginye kei la susere dun lida li dani lotu, heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine, abalafarugu nia sungu bai, itera luba dame le niyabi aule waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoi luba, ahia nihi lubai lumege munada, mebelu rala sagari. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubi tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago ariye bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
5: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: Larinye gahon.
3: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra gwa wadubi.
11: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon. Dolarufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, suwanda, mefeidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
3: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, abalariye gon longwa rugu, lausun minebe la bungi yano, minebe hagia gurigi yano, kayanuha meme la uri to, asida gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
0: Abalariye gu Jesusu.
3: Aniha alariye gubai agusara guduti le uribabai, gubu meti lichi kai bungi yo harita lani go hon ha yumra gutin lo ari bu ve yo go lalu du bafuna gi lu ba lo no buni nari hare hon lagu lichi go bela harita hon ani badara se ha bai gamalu mon damele nagir bu don aule wo guri garo wer gati ubo wa go na dare ru bafuna sa afiani hada guri gi ha ubo wa go banya
0: ruyati jesus aba hempul hon ha arita go banya lagu de chago ha ma le gi ge bungi yo anaganya amu guri gi kai ni kata Lariega.
3: Aba hodin bia ugunia templo rugo afuri de lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furido, lariega, bungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunara tina bia uei a solida de maso luna gunflir um boma. Runo mutiguinha disse lida que cada sale belo rito no bom. A gente agubra a licença na gumadi, abalereder o disse. Mas bom seruti ni lulu nyuru ni larinhi sinelo, le lueno luna bom lanango lungo. A bohar gulei lanigo agulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudeme na bom, aulega figoti. Narinha harehun, luago giribula agubra a ligia lubion, recebem o lei bongiu, mama fari seu ligia. Ladegale anago te lungo aweiri, una bobeila nago, a gente le una bobeila nango lungo. Wait a bit, Lanugo.
0: And I hold a thing again, Irahi in Lu Jesusu, Lulaguru Ruhawago, than Leharihi Bali disciple Gatti Lane, Abahadain Hahonga, Ananga Balia, Irahi, Abalarinia go Jesusu home, Luhasigiru Ananga Irahi in Lu, Abalarinia go home, Lanigo.
3: Eager Homa Lu Hayabi Irahi in Numo, Mamahara Homa, Laduka Haita Banya K Irahi, Hagi a living the Banya Laru in Habungi, Ninaru How. Lagu lela meresi biru lumuti laru in habungi ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu, lanie galun.
13: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Lanie ga Jesusu lun.
3: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
3: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibeti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinhegun.
3: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru in habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laru in habongiyo.
0: Aba harinhegun, ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaru.
0: Larinhega Jesusu hon.
3: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Lariega feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nibu.
0: Aba lariegu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielu.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disciplu gu, habugua, abalarinye gu hon.
3: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu aule wuguri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luja na bagaridon.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, aba laligu daha, kala susere bai. Aba harinye gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha lariega.
14: Jesusu, ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
0: Haluba luba banya, abahaden halun lulama ni chun ligie tuma lagura ha
10: la duga wa udavidi udame nabu
0: abati larara magu hesusu abalona ha anigay dan la jara falilun abalarinya gulun
3: kapa busa rube na dugun bon
0: abalarinya gulun
10: nabureme buseti na narihi.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Barihi,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un tijidera con el lun la guida ronlida que figo ligue. Adiga huma ilau insin habuni. Lun tigne conigi gua huma hungua, lue guine habruja lidon figo que ligue. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hijurgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Cristo. Lugundu ain asamina grigia luogua, lago weri gula, ani ni kata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ain ti adarira go lungua buidunu, gayara ti lanangu lungua lago le la digbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufuda hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufuda habai lun. Meyeda go huma hungua. Ua te adiga ti bula lau bungio. Le labuna go bai grigia, ligia baginia la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba a lubaha ni le lan onwe ni lu. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba a lubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha den wawago adiga kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiga nye lun rugu herederu buidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gulwagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abar gini kate wagu tinadimuri hawaidi, luago longwe wabureme Jesu Kristu wawago luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahen ibiha wabali nseini luago ugubu luma umibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capítulo Aba.
1: Au Pabulu, Leilani Jesu Kristo apostolo lao lugunda bungyo. Naburiga nyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristo Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristo, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristo, biniladi wa lao sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lao le lumbi ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lao linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyo luago luweri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Le larufu dubai bungyo won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun.